0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nuru diwen, feri diwa ligia meti güero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba y teseruno diwen y seri lidon güero y seri. Itara luba le seri vidon biango bay.
2: Da nyenye in luba y Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligi bugia, aba larinya gulun.
3: Sun le tonwe ni sani. Gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyongti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru ladaragu. Darinya gatungu rugu.
4: Lahuru guha guhuru. Tagu ladaragu. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu nirau, arita guadi bu laduga bafinye.
2: Luma ge ora ligia, aba tareida gu. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya, aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha, aba larinya guhon.
1: Urih mayagi, mongwe giru irahu to, tarumugunya.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
5: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
2: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinya guhon.
1: Afinye tu sanluagu kayara la narita wagudunu.
2: Aba harinya gu.
6: Aha, afinye tuwa wabureme.
7: Aha, nabureme, afinye tiwa.
2: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
1: Itara la keiligaburi hafinye.
2: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri du hanigi grigia, aba hariangun.
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelinu.
2: Hariangati fariseo gu luagu mafia lale habuti sifri gu uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti arue henile lani na sielo, areida guagadei na sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulun, ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia,
1: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gipe ti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagmi itinye lun haluba ha.
9: San Mateo, Capítulo 12.
2: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
10: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
1: Mali hangidun san lagu leme haladigubi David lagu abadan. Danle lalama chubai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau ugundani, ariye gina hagya.
2: Wapure me, ibini sifiri guburi batia, agab hamoto dale wasagaru ineli dabiri.
1: Lariye ga Jesus uhom.
3: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, agro, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lau son lira, magunda rahuma luago hagambu no sifiri uribatinha. Gunda rahuma luago anihin la hiri burua nyo cielo.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudani sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariengun.
3: Ruti na uairigun ibon nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kate inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luaidigia nuguchin. Uwa te ginya niyaba subudi habuti kate inya la nuguchin nuaidigia hama ha untia na bunsera na subudi ragudini.
1: Abati la digiragu adimureha, honugu lani disiplugu lariyaga.
3: Fulese watinya harihubali katile harihubai. La daga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abuse aruntia yebe meha harihini le harihubi gueto, gama lumo, marihin hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, Abuseru ti louchogu ni Jesusu, aba Lázaro aba larinha gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti?
1: Larinha ga Jesusu lun.
3: Kate gi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi abalinha nyein.
1: Aba louna bu larinha ga.
2: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun, kai bisi egobungu.
1: Abati larinha go Jesusu lun.
3: Buiti baunabu, ahin badaga itara, bibihu bai ibagari magumacha diti.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, aba larinha go lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati launabu ni Jesusu larinha go lun.
3: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gon heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiverutin. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larinhi bali aba lagu de medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba laguragu ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dale leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichigu ni lun tabure mamuna. Larinha galun, gounigi bai uguri le. Ahabu agastara amu lue le nichigu bai bun luagu. Na fayiru bai bun damele na girbudun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gun.
1: Larinha ga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
1: Larinha ga yati Jesusu lun.
3: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu beresegun, aba tarinha gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun beresegun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
1: Aba lounabu Jesusu larinha gatun.
3: Marta, Marta. Ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumun, apa argiyan kate megay watima. Ani anuwa diratali Maria.